na sa hindi ko na rapula. Isito man na rin iwasi, yung hindi pa pwede na rin. Ano rin kayo, hindi kayo?

Nenga tindi ingo nyelo ani pewe Jose mse nikota mondiwea Niyawiwea nina ani pewe Niri leo chunya kisunga Mano sa miyonge ani pewe Jaber kidonjo niri mwonyo kuku Uoto uona sungola

jodi kumu haraga ipori karajonyo yawa majokilo koro makoto ngora jodi kumu haraga ipori karajonyo abongo wijiwe ni podi ngoda na yot susi mama benda masoda menya jogot abongo wijiwe ni podi ngoda na yot susi.

ni buda bende odi bwana odi koye ewa mora dira mwadu karachonyo odi to ni buda bende odi bwana odi koye ewa mora dira mwadu karachonyo ayansa mi buda bende odi bwana odi koye.

0: Ran weke wot suba kaswanga. Wapi sali mudenye. Thing 8.
1: Wudu betha.
0: Fadia wudkami. Jarro jamawego. Erika Losi.

Sikia sauti ya Emma Jalamo and Ramogi Oangla Young Tax. Ajo Ramogi ubiro mayore uri rureka pindo ya kurua. Waweri ukuimangungo apiuso lima sima kuduriri. Awoi mundi kujitije mangeja kakapela te. Awang misauro mojo uriri. Awiri bui mangungu Atego muko nyabu reka Yamilu mangoro viru muno semu Sika kuduri yu siyemra kakuyo semre Kaya winyo temo ni weru kura bewa temi yu